0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kadragsa nga punggod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion kag pagkakas sa toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
5: Retonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw, Agosto 23, 2026.
6: Live kita ka mabatingan sa Bilogo Radio Station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
3: Live mo kina anywhere in the world, pinaagi sa aman official Facebook pages sa K5 News FM Negros Island. Negros Island, kag Bacolod, K5 Station.
6: Para sa ating mga pangulong, dinalaan.
3: Sa balitang lokal, lalaki na sapuan na patay sa siyudad sang Victoria.
6: Sa balitang national class sa Ateneo de Zamboanga, suspendido tubtub sa madason nga semana.
3: Sa balitang international, Prince Harry kag Meghan na magabalik sa UK.

0: Consciousness Week Advocacy Walk ang siyudad sa Bacolod sa Negros Occidental Lunes nga adlaw Agosto 24. Sa impormasyon nga ginpagwa sa Bacolod City Communications Office PIO, ang aktibidad ang magasugod sa MacDo Upper East padulong sa Bacolod City Government Center grounds. Magasugod ang registration la sa 6 aga samtang ang Advocacy Walk ang patigayunon la sa 6:40 sa aga.
1: Street-level individual nga drug suspect arestado sa Bacolod. Arestado ang isa ka street-level individual nga drug suspect matapos nga magpatigan sa by-bust operation ng kapulisan sa Bacolod City Police Office Station 4 sa Purok Chereza 1, Barangay 27, Biyernes ang hapon. Ginkilala ang naaresto nga si alias Hernan, 44 anyos, kag na-recover sa mga katapos ang Station Drug Enforcement Team sa ginpatikin pangunahan sa ilang hepe nga si Police Major Mark Joel Reclamado, ang pito talan ka mga sachets ang ginapatihan Cebu, 500 pesos nga buy-basta money, kag ginapatihan nga drug proceeds nga nagdangat sa 300 pesos. Ang nag-okunang nakuha nga ginaligar Cebu ang nagabalor sa 40,800 pesos. Sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang ginpasaka batok sa sospek. Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sa liver damage.
0: Available ang DDX 500 sa Mason Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
1: BC Alcalde sang Marataw, Lanao del Sur ginaresto bangod sa kaso nga murder. Ginaresto sa mga kapulisan ang BC Alcalde sang Banwa sang Marataw sa Lanao del Sur ngayara sa number 4 most wanted person sa Region 10. Ginkilala ang naaresto nga si Eli Iskandar Onte Alonto III alias Bimi Alonto. Naaresto si Alonto sa isa ka hotel sa Barangay San Miguel sa siyudad sang Iligan. Sunod sa pahayag sang Philippine National Police, si Alonto ang may kaso nga murder kag frustrated murder kag nagpagwa sang arrest warrant ang Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental. Wala sang ginrekomendar nga piyansa ang kaso o kun ang kaso nga murder samtang ang frustrated murder naman ang may piyansa nga 200,000 pesos. Yara na subo sa kustudiya sa mga kapulisan ang Vice Alcalde.
0: Classes Ateneo de Zamboanga suspendido tubtub sa madason nga semana. Magapabilin nga suspendido ang klase sa Ateneo de Melocon Ateneo de Zamboanga University o kun ADZU tubtub sa madason nga semana para sa grade school kag junior high school nga mga estudyante kasunod sang nagluntad nga pagpanglutang sa bulutuan sang nagligad nga Martes. Sa payag ni ADZU President Father Gilray Anthony Arnold Andal SJ, suspendido ang klase sa bulutuan humali na Agosto 24 tubtub 28. Humali naman sa Setyembre 1 tubtub 4 ang mga estudyante ang gin-instruct nga magpartisipar sa mga non-academic nga mga aktibidad gamit ang alternative learning modality nga nag-focus sa ila emotional nga kaayuhan, reconnection, kagkahandaan na gudga makabalik sila sa pag-eskwela. Nagdangat naman sa masobre 200 ang kinahanglan sa psychological first aid bangod sa insidente kag ginpahayag ni Father Andal nga pagabatunon ini hindi lang sa mga estudyante kag manunudlo kundi lakip na mga ginikanan kag school staff.
1: Kaso sa leptospirosis sa Quezon City nagdangat na sa 213. Ginpahayag sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division sa tinalikdan nga Biyernes nga nakarecord na sila sa 213 ka mga kaso sa leptospirosis sa syudad humalin Enero tubtub Agosto 20. Sunod sa datos sa QCESD, 24 na ang kumpirmado nga napatay sa syudad bangod sa among nga balatian. Bangod sa nagpadugyan ang QCSD sa publiko nga sundon ang mga nagkakaigong nga paghalong agon nga magpabilin na nga luwas sa leptospirosis. Nagpanawagan naman sa mga nagaubog sa baha nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center agon nga mahatagan sang reseta nga doxycycline para malikaman ang balatian.
0: Sa katapusan nga balitang national plunder ka graft case ginpa-dismiss ni Romualda sa ombudsman. Nagapanawagan si Anay House Speaker Martin Romualda sa ombudsman nga i-dismiss ang kaso nga plunder graft kag iban pa nga kaso kriminal nga ginpasaka batok sa Anay House Speaker. Sino kay Romualda wala na sang basihan ang ombudsman para sa kaso nga ginpasaka batok sa iya. Ginhingi sa ni kongresista sa ombudsman ang pag-dismiss ang kaso kasunod sang pagbawi ni Orly Goteza sang iyang testimonya batok kay Romualdez.

0: Ginpatigayon ng imbestigasyon angot sa flood controls ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Guteza ang nagpakilala bilang anay bodyguard ni former Congressman Zaldy Co. sa Senate investigation kag nagpalayag nga siya mismo ang nag-deliver sa mga maleta nga may unod nga kwarta sa puluyan ni Anay House Speaker Romualdez bilang komisyon sa Anay House Speaker sa mga flood control projects. Webes nga adlaw Agosto 20, ginbawi ni Guteza ang mga aligasyon kag ginpalayag nga si Senator Rodante Marcoleta kag anay Congressman Mike Defensor ang salikod sang iya himo-himo nga testimonya bato kay Romualdez. Ginpalayag man ni Guteza nga nagduman siya sang mando bangod sang kahadlok.
1: Balita International. Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
0: Ang D3 Bio ang may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
1: Prince Harry kag Meghan magabalik na sa UK. Ginbalita sa British Press ang Miyerkules nga magabalik na sa United Kingdom si Prince Harry kag ang iya nga asawa nga si Meghan pagkaligad sang anong katuig halin sa pagbuya sini sa pwesto bilang working royals. Sunod sa report, plano sang mag-asawa nga magalin sa Estados Unidos sa katapusan sang bulan agud mag-ista sa isa ka pribado nga puluy-an nga nahamtang sagwa sang London. Ginpatihan man nga na-enroll na ang isa ka British o kung sa isa ka British school ang duwa ka anak ng day Prince Harry kag Meghan na sanday Prince Archie kag Princess Lilibet para sa pagsugod sang school year sini nga Setyembre. Nagtinil sa California ang mag-asawa humalin sang tuig 2020 kag sang tuig 2021 pa sang ulihi nga nakita sang ila kabataan ng ila lolo nga si King Charles III.
2: Balita Sports.
1: Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang MyTC.
0: Nagabulig ang MyTC sa pagtinlo sang dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
1: Take MyTC ang alkaline-based nga vitamin C.
0: Kag sa aton nga balitang sports, EJ Obiana, 6th placer sa Diamond League. Nagtapos sa ika-6 nga puwesto ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiana sa Wanda Diamond League Lausanne 2026 Biyernes nga adlaw Agosto 21. Na-clear ni Obiana ang 5.81-meter jump sa kompetisyon. Nakuha naman ni Armando Plantes ang Sweden ang gold medal sa 6.21-meter jump, samtang silver medalist naman si Emmanuel Karalis ang Greece sa 6.16-meter jump, kag bronze medalist si Curtis Marshall sa Australia sa 5.91-meter jump.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sang DDX sa Beauty Soap. Aga mula, gintalik na ang politika. Wala na karon sa bokabularyo sang aktor nga si Aga Mulak ang pagbalik sa politika. Sunod sa post ni sa social media, iya nahinumduman ang pagpadalagan niya bilang isa ka kongresista sa Bicol sa tinalikdan nga 17 katuig. Konseriin dako ang iya gingasto para sa kampanya apang wala ini nagdaog. Mas ginhatagan karon ni Aga o kuni aga sang prioridad ang paghimo sang pulik akon pelikula. Lakip na ang paluwagan akon palagwaon nga ginbidahan ni Aga Mulak amo ang uninvited Miracle Cell number 7 kag 7 Sundays. Good morning! Good morning! Good morning mga KK5! Sa team mga KK5, yes KK5 Zay.
3: Good morning ka K5 Carla and sa tanan ko viewers sang Sunday News Program.
1: Yeah.
3: Good morning especially sa Albay family dara sa Banwa sang Ilo. Good morning. And ka K5 Carla may patigayonon kita nga
1: edition
3: nga K5 yes. DTX 500 K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
1: Yes.
3: We're in 13 ka mga participating
1: wow.
3: Secondary schools ang maga audition dari mismo sa K5 Broadcasting Complex dari
1: yes.
3: sa Bacolod City.
1: Yes. So sino sinoyhan yung mga school sa makasulod kay K5 Sai.
3: Isa bala, isa lang ka team o kon more than one teams ang piliin
1: yes.
3: sang
1: K5. NIR na na eh.
3: Magluwas din sa Bacolod ka K5 Carla. May patigayon naman nga audition subong adlaw sa Sagay,
1: yes,
3: Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Bayawan.
1: Yes.
3: Dumaguete.
1: Kung maganda simultaneous,
3: simultaneous
1: NIR, K5
3: audition.
1: News, FM, NIR.
3: Audition,
1: yeah, simultaneous nga yes. NIR. Ako na audition, I mean. So, T, good luck sa atong sining nga mga estudyante nga magapasakop.
3: Yes.
1: No, feeling ko daw, dirigitanan. Mm-hmm. Ah!
3: Nakailid lang.
1: Gani-gani. Amogin ka K5 sa... Ako, wala ko na na-experience ang mag-pungko sa intablado. Nga, amo ng imo, sininga pag-ahimuon. Pero nakita ko na kung paano inahimuon ka K5 sa... So, I'm so excited. Kasi one of my... duwagin sila eh. Ang manghod ko kagang ako ng hinablos na ka-intradra ka K5 sa... Galing kiti mga elementary kag ang isa na ka-graduate na. Pero ti... Good luck, good luck. Lantawang takaroon kung sino ay hana. So, team mga ka-K5, istoryahan ito na pagkatapos sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
15: K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Good morning! Wala background music ko ah. Good morning mga ka-K5! Pungko na, Choy! You're very welcome, Choy! Pungko na! Di kamusta ang Sunday niyo mga ka-K5? Good morning! Kakamusta niyo? Sini nga pag pulo pa nga pederado na stress kami aga pa.
3: Kaya may power outage may mga ka-K5. Good morning!
1: Imagine ka pilagi. Good morning ka-K5! Sayan ka-K5
3: mo? Araw-araw, kaisa lang to. Kaisa lang ka-K5 lang to.
1: 1, 2, 3.
3: Grabe. Sumang doga ka stress si ka-K5 Boom, no?
1: Amo gani, doga ka stress si ka-K5 Boom. Abi pangitay kami sa nga manami-nami dara nga music ka-K5 itan.
3: Yes, si guys. Samtang nagapangitay pasang music si ka-K5 Carla, mga ka-K5. Shout out lang kamo naman, ka-K5 Bong Lumaino. Good morning, Ma'am Gina Purano. Good morning, Ma'am Nene Dalaurao. Good morning, Ma'am Merlita Malvaz. Ninfa Albay, Rodolfo Albay. Dara sa Evan, Wasang Ilog. Rainer Ros Albay. Cyril Albay, kag sa tananda nga mga nagapamatis ang K5 News FM Bacolod.
16: Yes, good morning dira sa Sagay, kay Mami Rosie Magbanua, kay Ma'am Nene Dalaurao, kay Sir Romel Anorico. Good morning dira sa inyo, kay Sheena dira sa Sagay. Nag-video call. No?
1: Wow!
16: So,
1: oo, kaya ito ka si Sheena.
16: Nag-ano siya, nag-overnight.
1: Kaya mayroon sila,
16: pati gayunon man pala sa atong sang
1: edition.
3: Yes, and speaking of audition, mga ka-K5, dapat nakatumargid ang mga audition ni naton sang Power Trio, no?
1: Yes.
3: Ang MyTC, DTX 500, and D3 Bio para may energy sila karon sa ilang performance sa audition.
1: Sa mga nagbabagang balita.
16: Abot dere karon, una makabot dere karon, libreho ni Boom Granada sa isa ka box ng DTX Coffee Mix.
3: Wow! Dapat na-record nyo ito mga ka-K5.
1: Sino dala ka na ng mauna? May DTX Coffee Mix ka mo.
16: Si Boom Granada.
3: Dapat makita nyo. Makadto lang kamo kay Boom Granada. Kagpangitaon nyo kung diin siya diri dapit sa station.
16: Si Boom Granada, naka-green t-shirt.
3: Ako di karoon ang pagkitaon.
16: Di, polo na imuya mo.
3: Ay, polo.
16: Naka-green t-shirt.
3: Naka-green.
16: May logo nga daw, beanie.
3: Naka-blue-green.
16: Blue-green.
3: Kaya daw, sikat gina siya nga beanie.
1: Pasauto niya, gika mo ya.
16: Pagkitaon nyo si Boom Granada.
3: Na may background music na ta mga KK5. Diba?
1: Thank you, kita na. Okay na ta na.
3: So, speaking of audition, mga KK5, sa audition, pati gayon ng subong sa diri sa K5 Broadcasting Complex, ang K5 NIR DTX 500 Radio Competition Audition.
1: Yeah.
3: So, bali 13 participating secondary schools, ka-K5 Carla and ka-K5 Boom,
1: yes,
3: ang mag-participate sa aton nga audition subong aga nga mag-sugod, last 8 sang aga.
1: Yes. Dugay, masugod
16: registration
1: na.
16: Ta last 8 sang aga, so dali na kamudari mga aton mga pinalangga na mga auditioning.
3: Yes, kag kun sino da ang mga pilian sa tagsa ka mga patigayon nga audition sa K5 News FM Negros Island Region ang magakompete sa SM City Bacolod sa September 13.
1: Yes.
3: Kun sa diin ang magadaog makabaton sang 20,000 pesos. Tapos ang second 15,000 pesos kag 10,000 pesos naman ang third placer.
1: Wow.
3: Kag hindi magpauli nga luhaan ang mga nga ang mga naperde kay makabaton na sila sang 5,000 pesos. 5,000 pesos ka consolation prize.
1: So shout out lang dira galino kay Nanay Rosie Magbanua, Nanay Nene Dalaurao, Sir Romel Anorico, kay sa tanan niya kay SS Sagay, kag Kadies, Jan Eric Rizal, Adeline Silades, Memera, Robin Cagjanis Pedrano, Rami Arcolas, Lino Evangelista. Hello dira has aton sininga mag-KSS sa Northern Negros.
3: Yes.
16: Gasiga bong ang Northern Negros.
1: Yes.
16: Kaupod ang KSS.
1: Yes, KSS Sagay and KSS Cadiz. So hello man dira sa aton sininga mga kauturan, mga ka-K5 dira sa Southern Negros. Hello, good morning.
3: So ang topic na sa mga ka-K5 nga ang August, ginakabig siya kuan.
1: Tigkiriwi.
3: Oo, tigkiriwi.
1: Yes, nga.
3: Nga aguro, no?
16: Unaon tanggurag, himang ko.
1: Excuse me?
16: O na, ta, 1992. 1992. Siyempre, 1997, kuya.
1: Okay, kaya ako.
16: Bata si Bong Granada.
1: 2000, kuya.
16: Ah, 2000 ka? O na, ta, si ano.
3: 2001 ko.
16: 1997? Na ako nung ang bula. Doon siya ka-get over. 1994 sa...
1: O, 1995 ko yan.
3: Doon na first blood ka to ni Bumaw. Kaya
1: na first blood ako.
16: Wala ako na, ano, back to you.
1: Karon ka lang.
3: Nga ka K5 Carla, bes, sa imo nga
1: pananaw. Sa ako siguro, kay tungod nga, ti siyempre, may balay na, may, you know, siguro ano, kay inang gadululungan, guro tanan nga balay ran.
3: Sa August?
1: Sa August.
16: Amo na?
1: Oh, gadungan, patingin mo, gasol, wala unod. Wala mo, hindi mo na gina-expect na maubo siya.
3: Abi ko gadungan, tanan nga balay ran kada bulan.
1: Ay, given naman na, yeah, pero inabalang unexpected nga mga balay ran. Like pareha sina mo bakal kag gasol. I mean ano sang imo sini nga panggatong, di bala? Unexpected na kay way kakbalo kung masanoy na iya maubos.
16: Correct.
1: Di ba?
16: Oo. Magubag imo nga battery sang imo nga motor.
1: Oo,
16: unexpected
1: na.
16: Mo na, di ba?
1: Mga unexpected nga mga balay ra.
16: Batang imo sa
3: wa gitawag nga tigkiriwi ang August kay Bob. Gitawag nga tigkiriwi ang August kay kwan, kay ara siya sa tunga-tunga sang tuig. Diba?
1: Ay, oo.
3: Sagad, no? Sagad. Tapos ang tigiriwi, pagka next month, amo na naman na siya ang
1: bawing-bawi.
3: Burr months na.
1: Oh, ating alak ko kay ti Burr months na. Basta sa ako niya ang August sa tigiriwi kay may mga damo unexpected ng mga balayran.
16: Gasaler magadaw?
1: Yes.
16: Gasaler.
1: Yes, gasaler.
3: Gapatigit ko yung tigiriwi ang August.
1: Yeah.
3: Kaysa ang kagapon nga adlaw sa 2022 pa, nagkiwi ang
1: anniversary.
16: Bis kaga pa, tiba nito. Nga tigiliwi ng August. Kaya kilala ko gani, ka-video call sa akin, bago ko lang nakita.
1: Oh.
16: Boom, sabta, boom, sabta.
1: O, oh, na yun.
16: Kabalo ako sa meaning eh. Boom, may Gcash ka na.
3: Ito na ayan.
16: Naka-green siya sa bong.
3: Blue-green?
16: Hindi ah, naka-polo siya
1: na-green. Pero 1 week na lang before September ah. Alo, antos na tanay. Siguro kung si, ang imo nga pa-budget per day is 200 pesos. Mm. Siguro nga 100 pesos. Okay na lang.
16: Ay, hindi kaya. Saan kilala ko, miss?
1: Nga. No.
16: Hindi kaya.
1: Bo, Diyos ko.
16: Gaka-supice ako na mag-show ng adlaw.
1: Kiwi. Ano naman? Ang unod, kiwi. Tapos ang iya panit, abokado.
3: Hindi, feel ko tao na. I-edit ni Ethan.
1: Siya na, no?
3: Mag-e-trip pa naman si Ethan, yung empleyado, no? Sino ay hanto ang kuhan? Nag-ipakita niya nga kiwi.
16: Bando, hindi ka kita nun sa live.
1: Idog ba idog?
3: Ako?
16: Oo.
1: Idog. Hap-hap. O, idog. No? Idog.
3: Hindi kay
1: Dari idog ka ni.
3: Kuhan ko kulo-kulor.
1: Hindi, idog di ka ni.
3: Hindi, okay na na.
1: Hindi, si Boom kita nun.
3: Ay, gusto mo ganyan pa center?
16: Ikaw, hindi kita nun.
3: Na?
16: Okay lang, kuya. Wala mo ko, pero
3: may color? Color grade?
16: Anyway, good morning tara kay Ma'am Evangeline Lape. Good morning mga ma'am and sir.
1: Yeah.
16: Si Ma'am Evangeline, amo ning taga-Sagay, no? Good morning tara sa inyo.
3: Mm. And good morning kay Ma'am Leslie dira sa Hinobaan, oh. Pam Boom Granada.
16: Oh, dira sa Hinobaan kay Leslie Along sa kanya Team Lupok, sa kanya Boom Granada Angels. Good morning.
3: Kamalo ka ka K5 Carla.
16: Oo.
3: Chatmate na sila ni K5 Boom.
16: Hindi, one time, Friday, nakibot ko, miss ka. May garin sa phone ko, wow.
1: Oh, kay gali.
16: Kaysel, dam lang ko igatag sa akin phone number.
1: Mm.
16: Hello, good morning. Sino ni? Abi ko sa, ano, bala sa, you know.
1: Okay.
16: Ambal niya si Leslie Along ni.
3: Hindi. Ambal niya. Nagbagit sa iya, bala ka gising boy na ginang moment.
16: Ara si Sir Zyro. Kaya you know what? Pagbayay no baan ta? Nag-CR si Zyro. Ano, ito sa guwag ka mo?
3: Ay, hindi na.
16: Kaya mapa-selfie siya ko, no?
3: K5 Leslie, comment
16: mga tinoy goro maka ano amay mga tinoy goro maka
1: kuyap siya
16: gina-pinch mo ko ha.
3: And good morning sa ating mga viewers, Ma'am Gina Purano, Sir Johnny Mayretita, Ma'am Wilma Suson. Good morning sa inyo datanan.
1: Yes,
16: si Ma'am Juni Mayretita mo na ang taga ano, taga South. Good morning si mo, Ma'am.
1: Yes, hello dira sa inyo sa South.
3: Dai ka lang bala balikan to ang tigiriwi.
1: Okay, go.
3: Ano ang mga ginahimo niyo sa tion nga tigiriwi sa bunga bulan sang Agosto?
16: Gasave gid ya Sir Zyro eh. Banda save gid ya.
1: Paano nga ka-save kiriwi gani?
3: Ka-save gani? Tikiriwi gani? Tapos ma-save ka?
16: Kamalo kang tikiliwi na na. So kung maabaton mong sweldo mo, hindi ka magasto eh. Ma-save kang per day, amulan ni magasto ko dapat.
1: Para masolusyonan mo ang tikiriwi.
16: Masolusyonan ko ang matapos ng tikiliwi.
1: Yes. Diba? Ikaw.
16: May point?
1: Pwede. Ni samtang ano pa lang, samtang wala pa bala August.
16: Gapreparar ka na?
1: Gapreparar ka na?
16: Okay, kasi allergy na yung tikiliwi.
1: Yeah.
16: Ang bayo nila, kung magwang damang, tikiliwi?
1: I don't know.
3: Ano na klase ka damang? Uto, uto?
16: Hindi, sa buong sa mga damang.
1: Di, pirmi may may damang.
16: Hindi, bulan sang August, nag... Gabaligya, damang, biskandiin lang.
1: Ay
16: damang,
1: na?
16: Damang, oo. Amo nambal, mga pamahiin. Amo nambal sa mga katigulangan.
1: O, sige ba mga katigulangan, tadabi.
3: Oo, gamit din mga K-5.
16: Magwang damang, tikiliwi ko, no? Amo nang bulan sa tikiliwi.
3: Tikido damo, man damang gagwa.
1: Sa tagbalayat.
16: Kung kailan na yung damang gagwa, ya?
3: Pila ko guro, kwan guro, eh? Damang season, subong.
16: Basta mo na...
1: Feeling ko, damang season, kiti siyempre, tigululan.
3: Oo.
16: Basta mo na hambal nila. So, mga ka-K5 comment, kamubi kung tuod.
3: Kung tuod man, gindi na, o.
16: Ina na mga hambalanon sa mga aton, mga katigulangan.
1: Pero grabe, gitang tigkiriwi, no? Grabe, gitang August. Gasalir to, promise, gasalir, gasalir.
3: Gakabat siya gan na, mas hindi lang kita.
1: Oo, hindi lang kita.
3: Especially sa mga parents.
1: Yes.
3: Kasi sila nag-provide sa mga bata nila.
1: Especially na balang remedyo, mga remedyo general. O tuod from January to July, grabing ilang baka-baka. Pero pag-abot sa August,
3: doka noodles no, lang, sapat na, doka
1: muna. Oo, hindi na bala. Pero ibang katanom na lang niya sa mga...
3: Root crops.
1: Oo. Para at least nga may arap man sila. May bukas
3: speaking
1: pa.
3: Of root crops, nami ito ang gibaligyan ni Miss Rhea nga pilit nga mais.
1: Wala ko yung katilaw, ya.
3: Wala ka yung baligyan. Tag 50.
1: Ay, tuod.
3: Oo, namit.
1: Amo na yung nami, yung pilit. Pwede mo na siya yung mga ano na gani, lagaon mo bala, kuhaon mo sa iyang lawas, gen. Ang lawas, sige na bala. I-anon mo siya, isa-isahon mo gin sa bala.
3: Tapos ibutawan asin.
1: Tapos lagaon mo siya, ano na gani tawag? Linusang? Linusang
3: ka ba is?
1: I don't know, hindi ko gid ano ah.
16: Nakatry ko na
1: inang, pero namit na siya.
16: May dumay tubig, dumay sabaw siya. Nakabakal ko na one time, namit.
1: Linusang, feeling ko doon linusang na ako, hindi ko magsala. Linusang ang mais.
16: Kanamit, balasang mais pilit. Ni, ano, ni, hindi, linupak, ay, linupak, hindi.
1: Linupak,
3: linusang, saging na.
1: Saging na iba.
16: Kanamit sang mais ni, ano, ni Miss Rhea. Kabalo, you know what, hindi ko kabalo magluto.
1: Tingmais,
16: subong. Naglive ko, naman ko, paano nilutoon, ginbutan ko sa rice cooker, Miss Ka.
1: Ah, dayan, ginpabukalan mo.
16: Pabukalan ko lang.
1: Butakan mo asin.
16: Wala na, ginbutan ko, ano, kaya may barbecue powder sa balay. Kaya ko, diba, french fries, namit.
1: Oy, bong.
16: Barbecue powder or cheese powder.
1: Pagkatapos lang, gagi mo tanga niya, ano, powder.
16: Uh-oh.
1: Barbecue na, and cheese, you know.
3: Kung pilit.
1: Gani, namit na siya sa sweet corn. Uh-oh.
16: Depende man ako na sa inyo nga taste bad, ya ah.
3: Sabagay.
1: Pero usually, mga pilit na ginalaga, ginawa mo tangan asin.
3: Ga-explore siya, guro. Ga-explore pa lang siya.
1: Ay, amo na siya,
16: no, mga root crops. No, sa mall, baligya.
3: Sweet corn
1: nga.
3: Na iya?
1: Sweet corn nga ni.
16: Importante, corn.
3: Oh, corn.
16: Importante, mabusog kita.
1: Sa,
3: ano lang tawag sa mais yung daw normal
1: ano
3: lang?
1: Ano na ganing mais?
3: Normal corn?
16: Yellow corn! Yellow corn?
1: Hindi!
3: Wala yellow corn daw, ginapatuka mo na sa...
16: No, may yellow corn.
3: Pati! Patukanas ba lang ang yellow corn?
16: No, may yellow corn. I buy last time at mall.
1: Yellow corn?
16: I buy last time at
1: mall. Yellow corn? Yellow corn is a sweet corn. Yellow corn, sweet corn.
3: Mm.
1: Uh-huh. Tapos may raman niya ang puti na ya, muna siya ya ang pilit. Then may puti man, nga normal lang siya ya, nga ano, nga tawag di, nga mais. Hindi man gitig,
16: Depende ko rin sa paglaga mo, no?
1: Kay lain-lain, may mga varieties man ang ano mo, ang mais mo. Hindi,
3: pero may,
1: depende
3: may purple
1: sa
3: lang. May varieties man bala ang mga durian.
1: Yeah!
3: Na-insert ba?
16: Baka naman.
3: Sanap sa iya ka kwa ano.
16: Pero ang basa kilala, tagani ko, no? Hindi siya subong mang... ipag-friend sa mga friend niya.
1: Hoy!
16: Kahit nag-season sa buong
3: yes.
16: Sa Talisay sa may din kanila lugar na
1: secret
3: sa Puente Belga
16: sa Kampuestuhan. Andi na gano'n nila.
3: Actually, bala.
1: Sa
3: Concepcion.
1: Lang.
16: Concepcion.
1: Saan din lang.
3: Actually, ka K5 yes. Carla, first time ko nakaka-ondor yan sa ilan ni Miss Colleen sa La Carlota.
1: Yes, perfect. Pag ito yung ambot meras, bong.
3: Siguro.
1: Ay, sa mga taga La Carlota, dira, taga San Miguel. Oo. Anong galing nga barangay?
3: San Miguel.
1: San Miguel.
3: San Miguel.
1: Okay na, dira. Miyara, dira. Namit you know, di ba nag-ikulukan ka mo nagligan?
3: Oo. Isa lang to yaka, Kwan, gikaon ko kay, di ba ka pahubog na?
1: Oo, oh, nagkabalingin na yan sa ulo.
16: Kung naibladon ka eh.
1: Kumbaga.
16: Kung naibladon ka.
1: Uy, tibisan hindi ah.
16: Ay, toon.
3: Dugay na to, ari pa ni si Rister.
1: Basta feeling ko ano, basta bisaya ang ginakaon mo nga durian. Do inaguro, mas isog siya. Pero pag may mga variety, siguro do hindi gitanto.
16: Hindi ko pa mangkoton, takabi, anong ma-offer mo kay Boom Granada?
1: Siguro ang ano, ang Golden Puyat.
16: What's hindi, Golden Puyat?
1: That's durian, another variety sa durian. Nga, hindi siya bi masyado, bi... mabaho gid katama kag nanam siya
16: amo na so, siya so amo na siya ano ang ginabaligya sa mga kilid-kilid dara
1: may ara man mangkutun mo lang kay may ara iba niya nga Bisaya
16: mabalaan na saya nga do ano
1: do kay yellow na
16: isang cover ya balang balana
1: ano kay yellow ipakita ko sa imo kasi malaway ko ni amo na ay amo na pero kay ti August damo bala sa mga prutas bala nga ano damo bala sa prutas kay gagululuwa subo
3: what if bibom ichan kasang durian salon mo
16: ha uwi
3: sakit na
16: ha?
3: Sakit
16: ah, na? Ano mo ko sa sakit?
1: Uy!
16: Gano'n ka sakit gin sa low ko para mabuhi lang siya.
3: Hashtag love lines hugot. Ay, hugot love lines.
16: Ikaw, ako nabuhayan ka Dorian sa loon mo?
3: Hindi eh. Balo ka ng sakit sa loon mo.
16: Amo na ang batasan mo. Ginapili mong tao.
3: Ginapili mong tao?
16: Ay, amo na.
1: Yes.
16: Wow.
1: Wow. Diba? Ah,
3: hindi makita sa...
1: Wala. So, amo na mga ano, nami lang ginagaling galing kong August. Kida mo, kaya may makitaan sa nari-sari nga mga tanom. I mean, mga ano bala, mga vegetables, fruits.
3: Oh, especially dira, sa talisay,
1: yes, diba? Yes, dira, kasugod ang tanan ng mga prutas.
3: Di ba may ginatawag ko ba ng maradula?
1: Yes, that's ano maradula. It's marang, rambutan, durian, and lazones.
16: Maradula. Every, ano na siya, month
1: every October na
16: October.
1: Siya. But subong pala nga, gagululuwa na. Oh, amo na gani nga, hambal ko gani, damo, may gagululuwa nga prutas kag mga vegetables. Subong nga, binulan sa August. Isang tuon nga, tigkiriwi siya. Mm. Damo, sang,
3: feel mas rich siya, goro sa mga root crops.
1: Yes, uh-oh. Yes. That's why nga, tigkiriwi, kitungod nga, wala source of income, especially yung aton sininga mga nagapang tubo. Bala kahit yung tubo, hindi gin man season, susubong yung tubo. So, more on fruits.
3: Mga first, more on fruits. Kwada, diba sila, so, first quarter of the year?
1: Yes, oo. Ti, amo na nga, first quarter of the year.
3: Oo, mga January to March.
1: Hindi ko kabalo.
16: Oo, okay, may katubuan siya, so kabalo siya.
1: Hindi ko na yung kabalo niya.
3: Ay, chak to mga
1: tikay pa. Pero ati, subang ang August yan, kung may alternative nga ton, sining mga kauturan, ikaw anong ilang himuon, like pareha sila, mamani sila, maligya mani, maligya mais, di ba la? Ang iban nga, ano, na ginabulo sa tanom sang, ano ni, tubo, mais eh, usually, di ba? Usually nga ginabulo.
3: Pero wala pa ko na kakaon, arang mais nga,
1: normal.
3: Ginahimo nga kanon. Ay, mais. Ginagaling, tapos...
1: Siguro po, hindi mangurong pil... Ay, hindi kay pilit eh.
3: Hindi na sa...
1: Ang kanon, yung ginatigang?
3: Ang mais.
1: I mean, ang mais.
3: Oo,
1: ah, pariyasa.
3: Gusto, ko, gusto,
1: gusto ko na
3: matinawan.
1: Gusto ko na matry. Gusto
16: bali, anon siya
1: pero
16: tinawan?
1: Pero ang balila.
3: Oo. Tapos may kamutikahoy pa na, diba?
1: Siya, ginagaling siya. I don't know kung ginabutangan pa kamutikahoy.
3: Basta mo na siya mga K-5.
1: Gusto ko,
16: namin kamutikahoy, yabuta lang yan, ano yan, ng butter.
1: Ay, ni saya, social ni saya.
16: Hindi ka namin, tapos na yung para sa DTX
3: Coffee Mix. Bakolod.
1: Yes, no, yes.
16: No.
3: Especially mga sagi, sagi nga linaga.
16: Like kamote, donut-donutan mong kamote. Tapos
1: kasaba,
16: buta mo sa ref.
1: Kasaba then, delight.
3: Tapos oh, gapungko ka pa sa inyong akubo, tapos gainom ka pa sa DTX Coffee.
1: Nansarap.
3: Sampat ba?
1: Dama na tong plano ko sa tubang mo.
3: Tapos,
16: hindi na bala, manato bala. Ay, grabe.
3: Tapos, parisan pa sa mulunggay.
16: Wow, sponsor ah.
3: Malunggay lang to.
16: SM, baka may 5K ka dyan.
3: Gani, wala kita.
1: So, muna sa ang kalabanan, yung ginatigang kamais. Wala pa ko nakatilaw.
3: Wala pa mga, gusto ko na siya matilawan mga KK5. Pwede lang na siya gurong
1: ako. Ginagaling mo na siya mo.
3: Pwede lang na gurong kita mahimo, di ba?
1: Oo, pwede eh.
3: Ginastim.
16: Ginapakuanan mo siya.
1: Hindi, ginagaling niya danay. Tapos, gano'n pa riyan sa nako nung agatigaan ka. Ginagaling siya. Kundi, kwaon mo sa body, agin na. Kwaon mo siya. Tapos, galingon.
16: Pudpud
1: tapos,
16: na siya
1: eh. Oh, pudpud na gin siya. As in, pudpud na gin. Tapos, tigangon.
3: Feel ko, guro daw, kalanson. Iyang akwan.
1: Siguro, oo. Doon mo na siya.
3: Amo na siya. Texture niya, guro.
16: Kalanson, ano na siya, yaw?
3: Amo na, kamutikahon.
1: Ang texture niya doon, kanoon man eh. Hindi, may mga utod-utod ba na iya? Ano doon, gin pang chop lang
16: namin,
1: bala.
16: Linupak
3: namin, linupak.
1: Linupak, yun saging niya.
3: Ano
1: saging.
3: Kamote?
1: Kamote delight.
3: Kamote delight. Sa newsroom, may makita ka man na kamote delight.
16: May gray abs kayo kasama. Gray abs ka, ano, may edad-edad na.
3: May edad. Ano ang kikriyaw mo yung nadidad na?
1: O di pero, damo, ang aton, sininga mga kauturan. Hindi ko yung tapon magalin sa tigkiriwi. Kay ti, you know, di ba?
16: Pero ano ah, nang kanami kay na-survive na to.
1: Yes.
16: Ang tigkiriwi days.
1: 1 week na lang.
16: 1 week to go na lang.
3: Doko
16: na
3: week
16: to go
3: lang.
16: One no? Pero ang kilala, kaya hindi kay Guantams ka.
1: Nga man.
16: Gantos eh.
3: Gantos lang. Literal ka tigkiriwi, igin.
16: Doko
3: lawig sang August.
1: Kalawig,
3: kay May 31?
1: Kay kalawid siya. Kay tungod nga ang July may 31, then ang August may 31 man. So kalawig. Do nag-ungot, no?
3: Oo. Amo na siguro.
1: Kay tungod tigkirili. Do nag-ungot, oh, sa August, no? Like, January, tapos tapos paglabot sa ano, nag-ungot sa...
3: Ay, hindi. Mas lawig ang July ka, K5 Carla, na feel ko din niya.
1: Amo na gani, kay may 31 ang July.
16: That's biskan one day lang pro kalawig.
1: Oo, biskan diba? One day lang.
16: Anyway, good morning, Anay Dara, sa ano, sa may Barangay Mansilingan. May ara sila kuno sang orientation, KSS. Mm. Dara sa Barangay Mansilingan, sa Purok Hermelinda, Purok Lionville, alas 9 sang aga. Ang venue sa Lionville, kay Sir Julius Arnado. Ang nagpanawagan si K5 Bong Sausa Lumaino. Good morning.
1: Yan, good yes, morning. Good morning. Hello good. Sa atong sininga team Hoyaw, Ma'am Bing Zelfine, Ma'am Maida Guy, Ma'am Julie. Hello, good morning.
3: Yes, good morning. And ang ma-advise ko lang K5 Carla and K5 Boom sa mga tao nga nagaka-experience ng tigkiriwi, nga much better nga mag-save sila before August, o kundi ba, mag-save sila every day
1: yeah.
3: Para may mga kuluoton si Wado. Ga-advise lang ko sa akon self. Para may kuuton sila yes. Kung wala na sila kuuton.
1: Yeah. Be prepared, yada, when the time comes. When the yes. time comes. Be prepared, yada, kag mag-abot mo lang August, hindi mo lang may kuuton. Especially, dapat may ano, gini, ang pinaka-importante, da, may bugas.
3: Mm-mm.
1: Pinaka-importante, may bugas.
16: Bugas, kaya.
3: Tapos, yes. Gatis mantika, okay na na.
1: Yes. Uh-oh. So, okay na na.
16: Wow, coming from you, ha? Kuya, matasin mo, Brad.
1: O, take out, ano, bing mambal mo, bing? Ano man,
16: save
1: good eh.
16: Hindi mag-gasto kundi malang kilanlanon.
1: Yes.
16: So, dapat pag sweldo, pakalda yung bugas, sardinas, dira.
1: Mga dilatas.
16: Itlog.
1: Yes.
16: Amo na yung sudan, miska yung kumaara kita yung emergency. Yeah, makabulig na yung adako.
1: Chakto yun.
16: Love one another.
3: Wow. May kwan siya, may...
1: Ay, kaya kung layo pa ha, like pares na July, pwede ka na naguro ka tanom-tanom or ano, ng June, pwede ka na naguro ka tanom-tanom para sa August, di ba?
3: May i-harvest
16: hindi na sa August. Hindi, June yung matanom ka eh. January pa lang eh. Kaya namin bala tanom, ano?
1: Ano?
16: Nakatanom ko before.
3: Lada ano kitanom mo ba?
16: Ato na kitanom ko na.
1: Ano gani?
16: Ato na gani. Natulog na.
3: Actually, nakatanom-tanom ako sang gamay pa ko. Pero, ginatusik sa mga manok at pato sa balay.
1: Ipatay na
3: eh. Wala na.
16: Nang ano yung tanom ko before? Nang kamuti dahon?
1: Kamuti
3: dahon? Kamuti?
16: Ha?
3: Dahon kamuti?
16: Aya mo na. Color violet, miska.
3: Tusal, yun tayo
1: green.
3: Na.
1: Green, violet. Oo, na kaya mo ng dahon sa kamuti.
16: Nagluto ko tinola.
1: Oo.
16: Na fish milk bala?
1: Yeah, Bangros.
16: Bangros.
3: Oo, Bangros. Salgit saya.
16: Hindi, Bangros.
3: Alagang siya. Nag-use
16: ko gid namit.
1: Hindi, namit gid man. Namit gid man na yung butang niya sa tinola.
16: Tapos, nakagimang ko tanom ano ng ano? Kapayas.
1: Oh, tinagamit mo sa tinola mo.
16: Nagtaas ng kapayas, wala ginamunga.
1: Ayan, bali
3: kasi hindi ka green
16: sa balay daan. Hindi sa balay daan, wala tumayo, ano?
1: Hindi ko na magbunga, lalaki na.
16: Ah, tood?
1: Oo, dapat doon mo siya kag-abot. Basta may ara na da-technic.
16: Kaya sa balay, di ba? Ang feeling ko sa duta, kailaban to doon semento, di ba?
1: Tibutangan mo pataba, eh.
16: Gat mabay ko gani. Kag 50 pesos na nakunoon mo, ang isa kasakos, ang pataba.
1: Oo, pataba. Magtanong, kabutangan mo pataba.
16: Pataba?
3: Ay, nasakon, gidaw.
1: Pero tita mo kita alternative nga mahimo para at least nga makasurvive kita subong nga August.
3: Yes. Yeah. And also kung gusto yung mga K5 kung namahalan gid kamo sa mga utan baka lang kamo sang DTX 500.
16: Correct.
3: Yung, o ara na tanan-tanan.
1: Yes.
3: Yes.
1: Chakto gid pila lang for 15 pesos, 14 pesos.
3: Yes, per capsule.
1: Yeah. Mm-hmm.
16: Ginagreet tagali si Jay Buging Villaseran. No, Villaseran?
3: Villaseran.
16: Dira sa Asyanda Biormen.
1: Yes.
3: Good morning.
16: Kay Mami Rossi Magbanwa. Good morning, Mami Rossi.
1: Yes, amugid, mga KK5. So, yan yung mga messages.
3: Ha?
16: Huh? Ipagala sa aton nga Facebook Live. Galive kita subong sa Facebook account page. K5 News FM, Negros Island. Dira ka mo, ano ha? Tanaw sa aton nga live program. Mm.
1: Yes.
16: Monday to Friday from Foro de los Pueblos, 11 Mbps.
3: Newscast.
16: Bayo, no? Newscast. Newscast na ito. Dira ka mo...
1: That's a bunga layo ba?
3: And so, also mga ka-K5, abangan kung sino nga mga teams o kung team ang makasulod o kung ang mapilian sang sang K5 News FM Bacolod nga mangin representative sa palaaboton nga K5 NIR DTX 500 radio broadcasting competition nga patigayonon sa SM City Bacolod sa September 13.
1: Ayon! So good luck sa atong sinin mga students.
16: Good morning sa inyo tanan and kay Sir Arf Tugalon, good morning sa inyo mga apat mga mahal. Mahal ko sa buhay.
1: Yeah.
16: Good morning pala kay idol ko, ano, Aubrey.
1: Yeah, hello. Hi, Aubrey. Sa Southern Nagros. Hello, Dara. May
16: ganda kay Aubrey.
1: Ano?
16: Aubrey ka na naman.
3: Dula-adapt ka na naman.
16: Patukso-tukso.
3: Good morning. Sa una, amo ginaiyan na tirada.
16: Sa K5 News FM Kabangkalan, sa ila ni
3: Sir Arf Tugalon. Morning, Sir Robic. Morning, Sir Aubrey. Morning, Bray.
16: Kay Sir Robic Mungkal. Good morning.
1: Inyo apat mga mahal. Ela.
16: Apat, itatlo man lang ta.
3: Duwa ko ako, ako na. Oh. Ako na mismo. Ah. Duwa kasakit na.
1: Duwa sa mo. Pero good morning and thank you so much sa inyo sininga pag-upod mga ka-K5 sa atong sininga radio and then sa live fed naton.
16: Kay Ma'am so Wilma Suson, kasadya sa inyong tatlo. Good morning sa imo, Ma'am. Kung diin ka man subong.
1: Yes.
16: Good morning sa imo.
1: Hello, good morning.
16: Si Ita, nabali, overtime.
1: Si mga ka-K5, inyo naman na batingan ang isa ka edisyon sa Sunday News Program sa buong adlaw, Agosto 23, 2026. Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupo si ka-K5 Red Salgado sa pangalan sang Men and Women sa K5 News of ang Philippines sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy at si ka-K5 Carla Defensor.
3: Ako naman, si ka-K5 Zaino Van Hulya Zalbay.
16: Isa ka lupok Boom! Granada!
1: Para sa kamayon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa
3: K5 News FM!
1: Bye-bye! Happy Bye. Sunday!
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: DTX 500!
19: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
18: Mag-DTX 500 na!
19: Masamihin ka balatian?
18: I-DTX 500 mo na!
19: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
18: Mag-DTX 500!
19: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura!
18: DTX 500! DTX 500!
19: Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
18: Kag-stress adlaw-adlaw?
19: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan?
18: Mag-DTX 500 ka!
19: Kaysa DTX 500!
18: Ang stress, malikawan!
19: Pagkamurigon, malimtan!
18: DTX 500!
17: D3 Bio!
18: Health News!
17: D3 Bio!
20: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO.
18: Ang VCO nga may D3.
19: Pamakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
22: Last year, iba nga experience nga COVID ako na experience yan, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
22: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
21: Negative na.
22: Why
21: na
22: pero, na. Ang pamatsyagan, the positive pa Japon, kalain. Sa ang nakainom ko ni Tribayo, Sir Boy,
21: ibang effect.
22: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3 Bio Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na. Brain fog, kisa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms sa Sir Boy kining depression or anxiety
21: kulbaan ka mo
22: sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3 Bio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
17: D3 Bio.
18: D3
0: D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
0: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
21: Correct. Mm. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mm-hmm. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang immune system. That's why extensive ang damage sa imulawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio.
21: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects din sila. This si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
22: So pag pala inom ka D3 Bio ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imong nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio
22: ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Mm-hmm. Normal na ya. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, mm-hmm, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain.
21: Mm-hmm.
22: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, sir? Boy, daw.
21: Di ka pa minsan mayo, do.
22: Wala ka focus.
21: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
22: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
21: Mm-hmm.
22: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag pyrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko hilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio!
23: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
0: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
0: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio!
5: D3 Bio!
0: Health News!
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my kumso.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my kumso.
26: It is now 7 o'clock. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
27: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
24: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my kumso.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras ka K5, alas 7:10 na.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos. Oras ka K5, alas 7:10 na sa aga. Kag-welcome na naman sa atong sinigang pagpalayag Simuga Adlao. Dari sa atong sinigang programa ng Foro de los Pueblos sa Sunday edition, Agosto 23, 2026, mga K5. Sa atong sinigang mga tagpalamati Simuga aga, good morning sa inyo. Kag-makaupo niyo naman si K5 Red Salgado, alas 7, tumtum alas 8 sang aga. Sa atong sinigang mga vendor, Simuga na madamo-damo ng ila sinigang mga manugbakal, kabay patanay nga madugangan, pagidang atong sinigang mga manugbakal. Among gini ka K5, basta Domingo, gina-expect target sa mga vendors nato na pagdagsa sa mga manugbakal. Kag sa mga panimalay naman nato, medyo madamo-damo na naman nga ulubrahon, manglaba, manilhig. Kaya nga aton sinig ang mga homework, dapat gid nga tapuso naton ka K5. Ang aton sinig ang programa, Simuga Adlao, Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang Power Trio. Ang aton sinig ang DTX 500 Mighty C, kag Klinika D3 Bio. Sa aton sinig ang mga K5 yeah, solid supporters, big aga sa inyo, kag i-share ang aton sinig ang programa. Agud madamo sa makapatamyaw, Simuga Adlao, mga ka-K5. Ang mga una, hindi nga nagpa-check attendance sa Musanday, Merlita Malvas, Junimay Retita, nga nakatutok subok sa atong sinigang programa. Good morning dress sa inyo. Bob Sally Almenson, good morning sa inyo. Kagisubog ba na sa kay Leonardo Sevilla, nakatutok na subok ha. Kag sa aton man mga kabiyana dra sa barangay Estefania nga nakatutok naman samtang nagainoma sa aton sininga kampiyon nga kape, ang aton sininga DTX Coffee Mix. Isa sa aton sininga mga mainit nga balita ka K5, sini sa aton sininga programa ka Foro de los Pueblos, ining nagluntad nga shooting incident dira sa may Purok Active, barangay Mandalagan. Ini siya ka K5, ang ginkilala nga si alias J.

papauli na sa ilang siningang puloy-ad bako nagkatrabaho ini sa isa ka call center diri sa Bacolod. Ini siya ka K5 ang nagalakat-lakat dira sa ila sining subdivision. Normally ginihimo ini masubra na kuno isa ka tuig eh. Kag wala man na siyang manatabu sa iya. Ugaling ka man ti may ara gid sa mga tao kung kaisa nga ti wala sang trabaho ang opisyo pang pang hold up para lang gid ka may ara sa kwarta sa ila sining bisyo. Tiri ka K5 ang gindulugan dira sa duha ka lalaki nga nagasakay sa motorsiklo. Hana na kung tanay siya ka K5, magbukas ang ilasin niya gate pero naging palapitan siya, kagintayaan sang patalom ang iyasin niya iPhone na nakuha. Amo ba nakaroon K5 ang aton sininga pagatutukan na subong adlaw sa aton sininga programa ng Foro de los Pueblos. Pero antes ang tanana, ka K5, inis na tabo man sa itong Agosto 20, dira sa may Cagayan de Oro. Foro de los Pueblos. Abi ko bala kalabanan ng mga tao nga nagasunod sa simbahan, bala mabuot no? Kag mga tao bala nga masiling naton nga hindi makahimo sang sala. Foro de los Pueblos. Pero kag K5, may isa kalalaki sa simbahan, isa ka simbahan dira sa may Cagayan de Oro, nagpanguros. Kag pagkatapos, sumulod dito sa simbahan, kag nagluhod sus Bar Yusip. Ang natabo ka K5 may ara sa nagkuan ba nagaluhod man nga nagapangabuyo sa tubangan ng niya pulukuan na sulod simbahan. Nakita niya siguro nga medyo bukas ining bagsang babayi. Timakon mo na ginkuot niya ka K5, duwa ka cellphone ang nakuha kag wallet. Di kalamanan sa nagapadulok isa sa may simbahan, may ara sang problema, may ara sang masakit o nagamasakit man ang ilasin ng himata ka K5. Ginapangamuyo nila agod makaluwas sa ginapangatubang ka K5 nga masakit. Temo na isulay nga padulong simbahan o may dako din ang problema sa yasin ng pagkabuhi. Ganun wala nang ibala sa makahatag isang solusyon. Di ang amuna ang kalabada nga nagkasunod sa simbahan. Pero kung kaysa bala nga kadumduman tayo simbahan bala kung ital-ital na kita no? Kaysa kung makahambal ang Ginoo, bawari na naman sa kami problema mo no? Amuna kung kaisa ka K5. Kay Domingo man si Bugadlaw, may nag-abot man nga kwalbing nga kayuhan sa imo dira kabuhi o kung wala man may nag-abot ya kay Fibo sa labatan mo gid ya permis sa Ginoo nga ginhatagan ka sang duga nga kabuhi. Ti amo ni kay Fibo usually nagapadulong simbahan may mga problema ni kag amo ni nila sila dalang pan ang Ginoo ipalabot sa Ginoo nga hatagan sa sang guidance hatagan sa sang alagyan nga gud makita ya ang solusyon sa iya sinigi na pangatubang nga problema sa iya sini nga kabuhi. Pero ka K5 may isa kalalaki dira sa may Nazareno Parish Church sa Lagpasan o Lapasan CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro ining lalaki nakakuha siyang atensyon sa mga netizens ka K5 nanguros nagluhod pero nanguot sang bag. So Arya, K5, eto rin pakita naton sa aton sinigang mga viewers, sa aton sinigang programa ng Foro de los Pueblos. Iring aton iyang video nga makapukaw gin sa mga tao nga ginatuyo sa Bugadlaw. Let's play ka K5 eto, yun video pagsunod sa lalaki. Okay, so Arya na, i-play naton ni K5 eto na. Ready, set, go! Dokulang pa siya padanlog ko na balik kay Fabetan. Ara na. Amuna ka K5 ha. Inang lalaking gakalo, amuna siya. Nagpanguros. Tapos nagbaw pa siya. Nagatag siya ng respeto ka K5 ha. So, ato na siya oh. May babae nga nakaputi. Tapos ato siya sa likod. Gakuoto. Ara-oro. Na. Nakuain ang duwa ka cellphone. Wala gid ba di parahan dito sa isa ka kuano? Or ba gina video mo to siguro sa isa ka lalaki nga nakaputi man to. Di ba? Kod mo naka basi na kulbaan man blao. Pero ato naka K5 ha. Nagtindog na siya kag naglakat. Kuha niya na ang duwa ka cellphone kag wallet sang babae. I-play taliwat bitan para makita gid sa kato.

0: makabiyosa na sa'o. May nagpanguros, nagluho, nagduko. Tapos sa muna mo nagpangita, so siya sinin nga bilibik, biktimahon. O, gingkwa man kalo, iya kay garespeto sa Ginoo. O, gala, kwan man sa'o, nagpadilag-dilag, nakakwa na sa'ng simpo. Dito nakagingkuot, yan yung bag sa babae. Ting babae, ni kaki-five, grabe, gining iya, sinin nga pagpangamuyo. Why sa kabalo, nga ining lalaki, dara sa likod niya, ginamat-amat na iya bukas ang iya sininga bag nan. O, ito no, butang yun o, duwa ka cellphone. Nan. Ang mga operasyon sa mga malain, pabinsaron, galik is K5, no? Hindi lang makita, busdala, pati simbahan, galik ka sulod, mag-isa, no? Sa so, muna ka K5, yung video, ginatanaw para ito na rin ang update dira sa may Cagayan de Oro, kung nakpa na gibaning lalaki, kaya ba siya ka K5, klaro eh, ang iya sinin nga itsura sa CCTV, kaya ginpagwa ka K5 dira sa may Cagayan de Oro. So kabay pataning, hindi man ni matabo is bakulod, kaya ba ka K5, kanunuoy ang mabiktima. Well, para sa atong sininga balita, sumugad na ako K5. Sa madumduman niyo, diraman mga Agosto 20, same date man niyo, sa nagluntad ka pagpangawa to sa isa ka babae o pag-akuwa sa cellphone kag wallet sa babae sa may Cagayan de Oro. Dari susunod sa Bacolod ka K5, dragi baka pasado alas 12, estimate sa mga tao dira sa magpurok active barangay Mandalagan, ginabulubanta alas 12:50 sa kagahon, ining isa kalalaki ang ginlutang sang wala makilalaan nga mga persona or persona. Ang biktima ka K5 naging kilala nga si alias Javen, 23 anyos. Sa impormasyon na nakuha ba natin sa kapulisan sa kay Police Lieutenant Benjo Abelio Alio ka K5 or Abelio Alio, sunod sa iya ka K5, hiling lalaki ang nagatabay-tambay dira o nagatindog dira sa may mga parkingan sang tricycle sa sunod iya sang proactive barangay Mandalagan. May arak kita dira sa mga pakifag-etan para may tultulan ha. Ining purok active barangay Mandalagan ka K5, kung ikaw dira mag-aagi sa may circumferential road, ang imo sinigang direksyon padulong sa may norte, nga bahin sa Bacolod o Negros Occidental, circumferential, ara ka dami sa may intersection dira sa ginatawag ba lang home site, di ba, circumferential, ang tawag sina CL Montilibano. Kung magpadulong ka going straight dito sa may norte nga bahin sa circumferential road ka K5, antes ka makalabot dira sa may Taytay, and then Valley of Peace ka K5, before ka maglabot dira sa Taytay, then sa left side Valley of Peace, may arat dira sa Bangga Patuo, pasulod ka K5. Straight mo dira, padulong ka sa sulod dito, matultulan mo ang purok active barangay Mandalagan. Tidira siya ka K5, magsulod-sulod ka dito, antes ka makalampot sa ilas yun nga gym dala sa purok active, may bangga pawala. Kung madumaduman yung managluntad, madara ka sulod, kung sinihin, napatay dira ang duha kabata, mga minor de edad pa ka K5, ha? Pero antes ka makalampot dito sa puloyan sa nasunog, dira ng pisagwaan lang, may isa ka lalaki ginutang muna si alias Javen. Kagindi siya ka K5 ang witness sa nagligad iyang shooting incident, nagligad nga tuig bulan sa Setyembre. Wala ni Karyo K5, may baluan pa sa kapulisan naton kung ano ba lang motibo sa pagpatay sini si lalaki. But gina-check pa kung hindi ba lang may kaangtanan sa pagpatay o sa pagiging witness niya sa nagligad gatuig nga shooting incident. So, aray pamatian na ito na ang residente. Ang residente, kay Faveta na, abuli ang nakita niya matapos ginutang ining si alias Javen. kagining biktima ka K5, hindi man kilala siyang pila ka mga tao dira, pero nakita nila ang pila sa ulo gid right after. Pero wala sabi nakakita kung sino bala naglutang sini sa biktima. Sir, pamatian nato ng residente dala sa may purok active barangay Mandalagan. Yari.
1: 12:50 sang kaagahon. Lupok lang gid ang amo na batian. Abi namon guma lang gid sang kreksi ko lang naglupok or ano something da. Kay wala gid man komosyon, wala dalagan, wala gamay gapangayo bulig. Wala gid asin linong-lino gid. Pagkatapos ang lupok, ala una utso may nakakita na siya iya. Tapos pagka sang minakakita na sa iya, nagkinaran ka na silang siling mangayo bulig kay buhi pa siya kuno. Tapos amo na to pagtapos nila pangayo bulig nga nakaabot na ang pulis. Wala naman dayon kay wala naman siya ging tandog. Hasta nga naka ano sila bala, naging kuwa na siya gawin na kami gani kabalong giging kuwa na siya gali. Ti wala na tapos wala man may nakita nga ano kuno nga bala sang pusil or ano wala man, pero amo na to naghakaya na siya dito sa amon. Alan, pagkakita ko sa iya kagabi, gaurangol pa sa iya kapya nga kamot gina ano ya pa, tapos gasige para siya urangol. Amo to nga nga kami tani bulig. Kay buhi pa siya gani. Tapos ato, sanga sana bugtuan na lang gid siya. Kaya man sa Japan wala man naglain iya pisto actually. Amo man Japan kung paano siya naman nakita. Amo man Japan sana patay siya.
2: Okay, pero nakita mong dugo din galin sa ulo ya.
1: Sa ulo ya gid kay may nagkapyot pa sa iya mo nga ang pakaisa sang babayi. Ging ginapukaw sa mo na tu bugtaw, hindi magtulog. Tapos pagkahikap ya mo na oh, siling ko hala may dugo. Agakurukurug ko kay nakakita ko dugo. Ay, wala na ko dai nagwa kay siling ko may dugo nga daan gigakurukurug ko. Tapos amo na to hasta napatay na siya. Wala naman sila gid sa patay nila. Kay dugay pa man nagabot abi ang backup.
2: Pero hindi siya na iya, wala niyo ginsapakan na iya, binyo guma lang.
1: Oo, wala ginyo sir, wala ginyo minagsapak actually. Kung wala minakakita siya, wala, siguro na agahan siya dito.
2: Okay, pero tiyan mo na, nabatian mo nang ang tao, doon ako mo siya, nagapanik na. Nga doon ko singgit na pangayitabang.
1: Hindi, magigani nga siya, isyagit, gigani. Doon, istorya lang, normal ang istorya, bala na, namulan to.
0: Puro de los Pueblos. Mayong aga galida sa kay Nestor Antonio Dandoy, ang aton sinidira nga security personnel dira sa Bayas Concentrex sa Baylacson, Barangay Mandalagan. Puro de los Pueblos. Nagapamating sa ato na Sir Nestor Antonio Dandoy, may aga dira sa inyo. So, muto ka K5 ang residente sa Gapurok Active, Barangay Mandalagan, nga kinulbaan sila sa makita nirang isa kalalaki dira nga dugoon malapit dira iya sa may James ang Purok Active, Barangay Mandalagan. So karon ka K5, hindi pa ma-establish kag wala siyang CCTV nga nakatutok dira ka ba't isunod doon nga lugar ka K5 kag dira nga area ang masaling naton nga doti dulaga talikod bala sa mga puloyan kag do ara lagid iya sa pader. So this time pamatian naman naton K5 etan si Police Lieutenant Benjo Abalio Alio ka K5. Aga aton sining officer in charge sang police station 33 sa may siyudad iya sa Bacolod. Yari.
3: Ang isa sa ginatutukan tadi kay ang aton nga victim nun siya witness sa sang previously may case to sa may witness sa sang two suspects man sa last year nga shooting incident. So ang isa sini kautod na actually na dakpanan eh. So ginalantaw tanda nga isa sa reason pag wala naman na limit ang aton ng investigation. Kay as sa information na received ta ang aton ni nga suspect gagamit man sang illegal nga droga.
2: Okay. So posible sir maling to sa Espina Brothers ato nagamuto na gin lutan sir?
3: So na hindi pa ta kung ka-conclude no, pero tingwaan ta gina makwa ta ang reason gid kung ano gid ang cause ng iyang kamatayan.
2: So ang biktima ni sir posible nga nalipan sa illegal na droga.
3: We'll see. Eh siya pa gina sa tutukan man naton.
2: May establish na motibo sir.
3: Wala pa gid kay wala gid sang wala gid sang witness nga nakakita sang natabo ka considering nga ina nga area si Claude did do sulod do na siya mo kag mo lubak-lubak ka na daang dalan.
0: de los pueblos. Sabuyan to ka K5, si Police Lieutenant Benjo Abalio Alio, Gaton Sinigang Officer in Charge sa Police Station 3. So, subuk ka K5, blanco pa nga Gaton Sinigang Police sa motibo, kag wala pa siyang witness, kaya wala siya may nakakita. Pero ginamistigaran pa nila kung nunibala siya may kaangtanan sa pag-witness niya sa nagluntad ga shooting incident drapan mismo sa may barangay Bandalagan. Ya K5, siliwat bayaan na kita sa pagkatigayuno na nga kompetisyon para sa aton sinigya K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Kag diri paghiwaton ya K5 sa amon sinigya Jim Dria sa may compound sa K5 News FM Bacolod. So dira paghiwaton sa RYU Multipurpose Gym inig amon sinigya audition para sa mga kalailain ng mga bulutuan kaya K5. So may ato man dito sa may norte, may ara man dito sa may sur, kag may ara man sa paghihiwaton driya sa may syudad sa Bacolod, mga ka-K5. So siliwat ang aton sininga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition ginadulong sa inyo ni Mayor Salvador Escalante Jr. And the City Government of Cadiz City. Sige na pasalamatan ginaton si Mayor Banding Escalante sa siyudad sa Cadiz. Subukman ang Kuanga K5, the City Government of Cadiz. Congressman Javi Benitez of the 3rd District of Negros Occidental, isa man sa mga sponsors naton, and of course SM City Bacolod, Look Fu Cantones Resto Bistro Bar or Bistro Bar or Bistro Bar. Kapasalamat kita sa Look Fu, isa man sa mga sponsors naton, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience. And of course sa K5, ginapasalamatan ba natin sinigang aton nga sister company ang Clinica di Alternativo, ang mga dekalidad natin ng mga suplemento kangay lang sa kangin na lamang sa DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, and of course ang aton sinigang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So muna nga ton sini nga mga sponsors ka K5 ha, sa aton sini yang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. So dire ni paghihiwaton ang amon sini nga audition driya sa may RYU Multipurpose Hall alas 8 na sang aga, dali na lang. Ginatamyo tuman sa isa kamayong aga si Sir Eduardo Villalubos nga kalook-alike si Rudy Fernandez. Wow! May aga dara sa imo Sir Eduardo Villalubos, and of course iya si ring bata nga si Miss Chippy. Subong man ginatamyo naton sa isa kamayong aga si Margie Ponteras nagatutok na karon subong aga sa abta nagapangapisag DTX Coffee Mix. Ma'am Margie Ponteras, may aga sa imo ang iya naman si niyang bata mo naman si Miss Jenny Ponteras. May nga agad ra kag sumugman sa kay Glenn Tina and Martina Maningo. Tanan nga members sa family Maningo dira sa may Barangay Granada and family Alunan sa Barangay Granada. Isa ka ba yung aga dira sa inyo? Kagawad Alunan and of course sa kay Kapitan Nogi Vito nga permigid na pamati sa K5 News FM. Good morning! Kaga dalon ko dalan din ka K5, ginatamyaw ta sa isa ka ba yung aga ang taga Purok Eskwerdo kag Purok Solidad may pagkatagayunon din ang rice hunting si kagawad o former kagawad Junjun Estrella. And of course, araman din si Chef Celis Rogelio Panes. Ang ato sinimapisan nga pabatanon man kabataan, isaban sa aton sinaga KK nga aktiva dira sa may Purok Araw Barangay Estefania. So isa kami gagadra sa kailan ni Nong Ben Kadagat, kagawad Darding Pagunsan, kagawad Toto Amihan, F. Malihan sa Purok Pag-asa. Good morning. de los Pueblos. Ang sibong bansa kay SK, Kyle Disierto, Weko Drumal, Bebe Hoy. Sa kay Eliza Drumal, may gagaman na si inyo, sa ila ni Rogelio Panis, nga nagatutok kid subong aga sa aton sininga programa. Kagbigin na patambiyaw mo rin si K5 Bong Sausa Lumaino, patambiyaw ko si Nanay Buen Castillo. Advance happy birthday sa iya, September 11. Layo pa man ni K5 Bong. Advance, grabe ba? Before ta magtambiyaw si iya sininga birthday, maagi patanay sa pitsa 30 nga... nga Domingo. But anyway, yung muna yung ka-advance ka magtamyaw si K5 Bong sa kay Nanay Buen Castillo. Birthday niya sa September 11. Okay, taga barangay Mansilingan. Nagapangapiko nung sumunga aga ho. So, may aga dra sa inyo mga ka-K5. Kaya siyempre, ginatamyaw ko lang sa isa kabayong aga. Ang aton sininga ambyan nga ti si Sir Jimenez. Dira naman niya sa may Police Station 5 nga permine nga pamati siya aton kaupo niya ang iyasin nga hepe nga si Police Major Andy Ufalia. Ang aton sila nga idol dira nga hepe sa Police Station 5 yung aga. Kaya siyempre mga KK5, balikan man ato na ining isa ka babae nga gin palapitan sang duwa ka lalaki KK5 sang nagligad gadlaw tigikan di siya kakifam nagbakal sa may jember ang balak grocery store na bala sa may bangga gid. Actually ang tawag na dira ta Kuling Road eh. Pero managambal man Akulason Aquino Road mo nagagwa sa aton sini nga Google Map. Pero dira ka K5 sa may guaan dira may grocery store na pasulod din sa may City Heights sa Malvision. Nagbakal pa ng biktima dira gid mga pasado alas 5 siyang aga. Gikan ni siya sa iya sining ginaubrahan nga call center. Lakat-lakat ni siya, doon nagbakal pa rin sa tinapay. And then, sang lumiko na siya sa ila sining alagyan, dira, ang tawag sina sang ila sining dalan, Moonstone Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling. Puro de los Pueblos. Di masubray sa katuig na ginahimu-himu yan eh. Wala man sa malain nila tabo siya ka K5. Pero that time, sabda nagalakat-lakat ini siya, kaghana naging niyang abrihan ang ila sininga gate sa K5. Gulpi lang, nga may nagdulog dira ng motorsiklo. Single ng motorsiklo, ang backrider sini, ang nagpanaog. Ginpalapitan yung babae, gulpiada ka K5. Di kung ikaw yung babae, tuyo ka pa, kapoy ka pa sa imo sining trabaho, hana mo ang brian, tapos gulpi ka palapitan sa lalaking, tayaan kutsilyo, di ka bala makulbaan ka K5. Di, hindi po kong tanig ang ihatag ni alias Rhea ang iya sining cellphone sa suspitsado. Pero samtang nagapalapit nga nagapalapit siya kay 5, iniginauyatan sini nga patalom, kilbaan ang babae. Kay basi mo labunoon siya, huwag siya kapangaman eh, nakulbaan. So amuto ka kay 5, ginahatag yang iya sini nga iPhone, nga nagabalor 30,000 pesos. Tinahatag niya to, kagplano po kung tanig niya kwakon siya kay 5, sini nga lalaki, ang iya sini nga wallet. Kaya nakita eh, pag-abri siyang bag dito, katiguro nagkuas ang yabi, pag-abri nakita yung wallet. Plano pa kung tanin niya kwaon sila isang lalaki, yung iya sila nga wallet, po nakasinggit siya ka K5. Amuto ko nga, nagbalik na lang ang suspitsado, sakay sa motorsiklo, kagining duha ka suspitsado ka K5, ang nagpadulong dito sa Norte Gabayan sa Dalan, sa Moonstone Street, kaglumiko dito sa to padulong sa dalan sang DPWH. Puro de los Pueblos. So ari ko pabatian nato na ang pagsaysay sang biktima nga si alias Rhea May sang inisagin palapitan sa lalaki kagintayaan sang patalom yari. Puro de los Pueblos. Akifibitan si Colonel Ribadumya na ya dito ta sa babae sa babaw. Kay ini siya agin palapitan sang lalaki kagitayaan sang pataloma para makuha ang iya sini nga cellphone. So ari pa matian aton ka K5 ha. ining biktimang yasin nga pagsaysay kung paano siya ginpalapitan kag gintayaan sa kutsilyo kag ginkuha ang yasin nga iPhone nga nagabalor 30,000 pesos. Yari.
4: Nagdalhalin ko sa opisina, papuli na, and that time nakabot na gito sa gate sa akong balay, and about to call bala sa akon nga bulig sa balay, and nga para abuksan ko tani sa gate, and may nagpundo sa tubang sa amon nga balay, duwa ka lalaki nag tricycle, hindi siya tricycle, sorry, nang single nga motor, and ang isa ka lalaki nga nagaangkas sa likod, nanaog siya kag ano, gintayaan ko nga hindi ang magsinggit, hatag lang na sa ako ni mo cellphone. At first try ko ginhatag, doon na gano ko. And then, baliya, ihatag lang na kay hindi, para hindi ka masakit. So, ginhatag ko. And then, again, ano yung pagilang akong wallet, but I resist na and started, nga nagsinggit na.
2: Pero paan, ma'am, ano ni, kutsilyo din talaga niya?
4: Oo, sir, ng mga six, mga amunin siya kadako.
2: Siya kadako, okay.
4: Oo, and ang blade niya, sir, doon may mga, ano ang edges niya, doon may mga, anong tawag?
2: Design?
4: No, sa gilid niya, may, doon sharp ba lang, no, kita, ano, rambo na, oh, sa right na, amun na, sir, ang right term, galit na.
2: Okay. Pero ang matandaan mong itsura, ma'am?
4: Medyo, sir, hindi ko na ma-recall. Gid kay do kadasig sang natabo, bala? Nang tapos do gatakilid siya, sir, sang ano? Gatakilid siya pag gatubang sa akon, bala? How kay na basta gatak ito do side lang sang iyang ano ang na ano ko.
2: Pero may face mask ka or nakahood lang siya?
4: Nakahood lang siya, sir.
2: Mga ma-remember pa po daw sa bayo, yeah?
4: Ang isa, ang nagtayagid sa ako, naka-gray siya nga hoodie, kag ano, nang do, nakasinilas lang man to siya, kag naka, do ko naka-jogging pants, bala sir?
0: Puro de los Pueblos. Okay, subuyan to ha, ay pagsaysay sa ato ni alias Rhea May, ining biktima kang ipalapitan na iya sa isa kalalaki gitayaan sa pataloma para makuha ang iya sining cellphone kaki 5. So, subong, ti padayon pa ang actually may ara na sa person of interest. Ang aton sining kapulisan, Police Station 6 kaki 5 sa pag-panguna ni Police Major Peter John Ramos. Ang aton sining hepe sa Police Station 6 mga kaki 5. Kamanti, ining mga persona sa likod sa pagpang-hold up kaki 5. Makabig man aton nga hindi lang siya ang una nga bese. So, kung nahimo ni nila sa ibang lugar, kaya nila sininga lawas, ang ila sininga service vehicle, okay, 5, matumod man sa kapulisan naton, kaya ba't may ara sa mga CCTV, kaya hindi lang ni Guru posible, kaya hindi lang ni K5, posible, nga una nga best na ginihimo sinin sa mga suspetsado, posible, nahimo man sa ibang nga mga lugar. So, ari pamatian naton na ang pagsaysay sa aton or pag statement kay K5 ni Police Major Peter John Ramos, ang hepe sa aton sinig Police Station 6. Kamati ka K5 sa natabot ng insidente, nagpadulong galayon ining si alias Rhea sa Police Station 6 Agudi Blatter ining insidente kag para matraka kung diin ba nagapuli ining mga suspitsado. Sorry pa bati ang tapayag ni Sir Ramos.
5: So far ang information is in follow up ito sinaton. Kaya in kilar mo natin ang area and still na gina check mo natin ang mga personal interest ulit
2: to. Wala pa kita idea, sir, or information sa suspekto nga duwa, sir? Kung may nahimu mo na sila sa ibang nga lugar?
5: So far, may hara na kanino nga, no? Ng mga POI.
2: Okay. Pero padayon, gapo ninyo, sir, backtracking, sir, no? Para matumod kung diin, giba na sila kapauli, kung taga-Bacolod?
5: Yes, sir, yes, sir. Pangatan nga naman ang operation for possible mga
6: Puro de los Pueblos.
0: Okay, sabi yan to ha, siya Police Major Peter John Ramos. Since sa K5, ayar na sa mga posisyon ng interes sa K5 na tubod na niko din sila posible na gay-star kag ano balang ila sining nahimo prior sa sining K5 incident na nagluntad dira sa Bay City Heights Subdivision. So this time, i-check tama na to na K5 etan si K5 Wilson Villena. Kibati nagpasaka na sa kaso ang pulis nga ginasumbag sa estudyante dira sa may barangay Granada. Nagpatag magari sa aton ining estudyante nga ti abi niya hindi pulis, di ba? Amo na, dogi batikos managari sa mga netizen si K5 eh. Dapat hindi magpatupa sa biskansi. Kasi nung madara nga tao, pulis man o kung hindi, dapat ganyan dalon sa legal nga proseso ka K5, ha? Ay kung hindi ito pulis, basi na dalman pa, nagdako pa rin problema ka K5. So, ang pulis ka K5, isang police station 5, nakangkuntos ang pilas sa iya sininga uro. Sir, mamatian na ito na si ka K5 Wilson Villena.
6: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Wilson, good morning!
7: Good morning, Red, no? May aga, isa akong sininga tagpalamati sa aton puro Sunday edition K5. So aton sininga balita, mga tuhoy, inyo sa nagluntad, tublak matandaan ninyo mga ka-K5, ang nagluntad na pagpangsumbag sa isa ka-estudyante sa bahay naman niya sa Barangay Granada, Siran sa Makulod. So tinatandaan nato nga tipilason to ang isa ka police master sergeant patapos niya ginsumbag sa 16 anyos ng mga grade 11 students sa isa ka bultuan sa nasambit na barangay. So kinkumpirmar sa aton kay Father Red nga napasakaan no sa ang kaso ini ang 16 anyos. So ang kaso ang ginpasaka sa iya direct assault to an agent in person of authority resulting in physical injuries kay Father Red. So kay Mr. Papano, nasa tandaan ako na nagpakayo naman ito sa pasaylo ni Dad. Kuti sa gihapon, bisigido ito sa pag-interview nato last na magpasaka sa kaso ini kapulisan nato sa iya. So sa karon ara pa ini sa paghinakob sa aton sining ng DSSB kay Father Red kagaginakaan sa gihapon sa nagkaito ng intervention. So kung grabe, kinitin na isyo kay Father Red, no? Kasi trending subong ang pila ka mga insidente sa kinagamo kaga ginamo sa sulod sa mlutuan kay Father Red. Ang lagi nga tagaan, ibisang gilayon niya aksyon. Kaga tanahon ka, i-check tanong kung nakakamusta man ang status ni San Juan sa ang pulis niya na biktima kung bala padayon pa ini sa Japon niya ginapulong o kung natin sistema. Bakit ang pilas niya ito sa duya kay Father Red, hindi lang siya basta-basta na pilas tuga sa pagkakasun. Bakit yung ginapatiyan pa ito nga may pichikorno siya nga ginagamit. Although, ang grade 11 student, hugot niya nga ginapanginwala na wala siya yan nagamit sa pichikorno kay Five Red. Buti ang yes, kay Five Red.
0: Yes, actually, iya ito panindugan to. Pagsumbag niya ko no, kay Five Wilson, nabuka ang iya sining shade sa buto kun nga napilas ko ng iya sining mata or kilid sa iya sining mata ka Kevin Wilson.
7: Amo na siyang iya sining panindugan nga nagkarapila sa to siya. Kasi kung balikan naton kung anong rason bala sa nga nagluntag nga sinumbag, matandaan naton nga may ginsaway ini nga ang pulis ni nga da biktima kay Father Red na isa ka persona nga nag-skateboard. Kasi kay Arab sa tunga sa dalan latuman ka delikado bla kay Father Red nga gindulugan ini kag ginsaway o galing lang wala man ka pangaman ini pulis no may isa pag gigalit sa lalaki nga nagpitingan abyan man sa isa nag-skateboard nga ara sa iya sining record kag rason nga ginsumbag naman niya ini ang pulis. But masagya ko na sa last time, ang last ang update yan ni Kay Five Red, no? Mga kinugdan mismo sa K5 News FM, ini estudyante nga magpadulo sa Police Station 5, ako na magpakayo sa pasaylo sa kapulisan, pero still, ginpasakaan, ginsagya ko sa kaso. So aton gyapon man tayan ang duga nga mga update sa ini nga incident kay Five Red, no? Tuhoy sa mapagpasakaay naman sa kaso sa pulis kag sa grade 11 student sa may barangay Granada kay Five Red.
0: Okay, matapos ka salamat kay Five Wilson, simo sinig ang balita.
7: balita gikan sa patrol ang nagdulon sa inyo sa kalwat sa Mike City Trebayo kada DTX 700 reporta to si Kaysa Gibson Coralte hindi naman si Kaysa Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kat kalikang wasa na Gross K5 News sa tayo
6: K5 News FM Live Report.
0: Banda mo ka salamat sa K5 Wilson Villana sa imo sinig balita sa muna ka K5 ha nagpasaka na sa kaso ining polis ang batok sa estudyante nga nagsumbag sini sa iya. Dapat yung K5 mga atun sini mga ginikanan ang naging pirmi nga nag-aubay sa atun sini mga kabataan kay kung kaisa huwag kita sang oras huwag kita sang tiyempo sa kabataan natun huwag natun may baluan nga may ginapangatubang nagaling ang madalom nga problema ang atun kabataan kabangdanan gani sila ang nagatapak sa lain naman nga dalan kagang ila sini nga mga abyan amuna nagahatag sa ila sang malain nga ehemplo. Diba? Amuna naging probinsya sa ila? Agun ba kahibo sang mga malain nga buluhaton? Isa na dira ang pagsulod sa paggamit sang ilegal nga droga. Di ko kaisa ka K5 kung wala man kitaya sang tiyon sa atong sininga bata, mas nami guruya nga ti ihatag mo draanay sa imong ginikanan. Kagabiskan pa isa kasimana, mga dua kaadlaw dira, hatagan mo sa tiyon, malipay niyang bata ka K5. Sang sa social media lang, pero may ginatubang sa bata mo, basi balang magtiko, paminsaron niya sa uli, bala kang mahimo, dira ka balain, ikaw magyapong ginikanan na mapektuhan mga K5. So, ka-K5, sa impormasyon mga nakuha ba naton, nagligad gadlaw, nagpatigayon sa press conference si Police Colonel Eugene Ribadomia, agaton sini ka-K5 nga City Director Idris Bacolod, kag ang aton sini nga Police Visibility ang mas ginpabakod. Dinagligad na ito nga adlaw, binagluntad nga shooting incident ito ya sa may Zamboanga sa Ateneo di Zamboanga ka K5 madabo sa mga kabataan ang nagkalamatay dito ah. So diri ka K5 sa Bacolod nalabot man aton si Ma'am Lila Aro ang aton sining spokesperson sa SDO Bacolod kagsunod sa iya antis pa ba nagluntad ang Zamboanga dito pala nga sa may Tacloban incident ka K5 ginpabakod na ang security measures sa tanan ng mga buluto Andres Bacolod. We have 70 schools. So, ang aton sini nga Bacolod LGU ang nagbakal siyang handheld metal detector. 200 ni Kabilog ang gini siya ka K5 ang gindistribute sa mga bulutuan. And then, nagplano man na Bacolod LGU kung magbakal sang walk-through metal detector. E na bala makita niyo sa mga mall, makita niyo sa mga airport, di ba? Masulod ka lang. Pertahan na siya masulod ka lang. Kung may ara ka dira sa mga metal, binga mga daladira, including di mga kutsilyo, ma-detect na yun sining walk-through metal detector. Sa muna siya karoon kay Fabi plano sa Bacolod LGU nga baklon agud nga pangatag sa mga bulutuan naton diri sa Bacolod agud ba sigurado nga wala sang dala nga makahalit sa mga estudyante kag mga manunudlo sa tagsya ka mga buluto Andrea sa siyudad sa Bacolod sa K5. Sa bahay naman sa katong sini mga pulis, hambal ni Police Colonel Ribadomia ka K5, may ginapatuman nga 8416 sa tagsya ka mga police station diri sa Bacolod. But silingon, 8416, 84% nga mga kapulisan naton sa tagsa ka mga police station, police station 1 hasta police station 10, 84% sa mga police naton sa tagsa ka mga police station ara sa tagsa ka mga barangay nga nasa kupan sa nasambit nga police station. Sumot silgon sa K5 ang 16% sa mga police naton sa tagsa ka mga police station dari sa Bacolod ara sa police station. So majority gid 84% ara sa tagsa ka mga barangay. So ginsiling ni Sir Ribadomia ini para mapabakod ang ato sining seguridad kay K5 kay lain gid ya ko may ara sa police. Kay ang police kay K5 pagbakita na makita sa mga estudyante yung nagaplano nga maghimo siyang krimen ka K5, ang polis nagkatahap sila nga himuon ang krimen. So good job sa aton si nagka K5 nga kapulisan Andrea sa siyudad Iasang Bacolod. Kinatabyo ko lang sa isa kabayong aga si Mrs. Ging Salgado. Ganagapa mati, subog sa aton, subog nga adlaw, gwapa, sexy kong asawa, Mrs. Ging Salgado. And of course sa kay Baby Blue, kag kay Manong Arvel nga nagtulog sa birthday tent. Bahaw. Nagtulog kay may tent kami dara sa may babaw, nagtulog-tulog. And of course, sa kay Mama Gloria Tupas, madamog yung kasalamat sa treat kagapon po. Nagpa-KJ Fire Mart kami, damog yung nabakal. Mama Glo, good morning. So, kay K5, wala kita sa oras, bantayan ang atong sininyo coverage sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition Audition nga pagkatigayon ng Dria sa may RYU Multipurpose Gym. Sa kalan sa kamon sininyo Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa kalan man sa kamon sininyo VP for Operations K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castanio, and of course, sa kamon sininyo Station Manager, Sir Rod Spalma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
6: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
7: Kung
6: IBS.
7: Dakutoy tiyan mo na?
6: Oo. Kagi
7: ko na, dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
6: Gigitig-ab.
7: Gakrams.
6: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
7: Kaya ga-inflame na imukan mo, imutinain. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw,
8: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
8: gid namit na gid sa akon nga mata.
3: DTX 500.
10: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ang tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati, ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
7: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
6: matukon
7: gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming account, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mong lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
6: Gusto.
7: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
6: Oh, hindi ka ma-stress.
7: Si, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Especially emotional stress. Oh. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
11: TTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw.
8: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
11: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
12: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
11: One point five.